ni da ba ga ba ga da ba ga ni da ba ga ni da ba ni da ba sa ni da ga da ni sa ni da ni da ba ga da ba ga ba ga sa